zumana senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ocetshwayo kanti nizulu babezi inkosaza nesezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kimi nonke zindlondlo makhosi amakhulu.

ngalandela galuzumana senza ngakhona ushaka udingane kampande ucetshwayo kanti mizulu babezinkosazane sezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kini nonke zindlondlo makhosi amakhulu.